0: enkimata na Kenya pikitumoki aisho irkulie tung'anak napasi niyiolo ajo rusha ka kawaida na kaithiru enosakini kuruna dunia na ithiru enosakini kuruna jana sana una murua tofauti tofauti kumo kuleng lomono timpala olomo le tunakaltwa ya kete na rishatati nikishukunye kakore saa hii na kaina ngasa isho napasi itangasani wakiltungana kare okuni enkimata na Kenya kake kama kawaida lasima bangasa isho murua mbali mbali imurua tofauti na ingora kia murua na juu imurua maalum yani murua na kahoma yungoro na shulu nasa kengite science paka lutu inokaja paka lutu inosakena murua kabisa ule dura te murua na zumbiru yuk tenasubui ne murua na ji orikire ruki orikire ruki ninyana tumitu yuti ya tuenka Kenya MINFM tena Kenya ni ya kutusho kiyoka na simu jimurua niji tofauti tofauti tulikiyoka juke jaina murua kejenka Kenya naka kuingira inuwa kinkema tena Kenya na hati ya tuenka Kenya MINFM maral tunga la yujinti masi yole kisembei homona ayero kasi homa itobera mora dake badaye baiki sana bo neki hata niki ngamati nkita shinye MINFM moja kwa moja olariku ni lorikiyo male jubili ujienke sholorika lora isi Dr. Fred Matiang'i ete saa ni medo ni yaku ni uyu homenti ya masi ni nye ogara ibangai na siya moja kwa moja tinibuli gaiti mlianka Kenya MINFM agara imenti inti ni uyu jatu nkitesheni kake ikitumure badai ni akutoshu na simu 0702393917 na shu 0732992321 tiatu nka Kenya MINFM nka Kenya MINFM saita kweni ele sine murudungo ni nyebeny rana ule eh enka Kenya MINFM
1: hello Maya
0: alo ni nyana
1: hello Maya
0: alo kini ngito ye hello we
1: yeso
0: amen nami
1: za mama malaika kia
0: eh
1: I don't know if you can hear me. Aya mama yan.
0: Ni nyana.
1: Pera wani.
0: Wei.
1: Uba.
0: Ipolin.
1: Keza ngia masi.
0: E meji ndia masi.
1: Eh.
0: Ipangana ai kidogo.
1: Eh.
0: Ni akona noti.
1: Bali anga genya.
0: Ai sida yuanga genya pimiki ata nyamali.
1: Eh.
0: No lo yogo seria ne toribo yogo la Daudi.
1: Ah si.
0: E bae.
1: Oh, mama mama ndira nyama.
0: Eh mama ndira.
1: Ati na mahera manulo.
0: Eh.
1: Ni nyorone dalanga ngana sida ni ndanga ya. Ashe. Halanei na wewe wadaa kibira ngai ngai.
0: Yera ke lutwe kasha.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Aduma na wula. Aduma na mama la mahe.
0: Ndio.
1: Ba yale ne.
0: Mhm.
1: Mama nandelo.
0: Mhm.
1: Aduma mama la dama ngana ngwele ndindi.
0: Mhm.
1: Ba wala yuna ba yuro roro sei.
0: Kabisa.
1: Ndiro mane nela manyo.
0: Eh.
1: Orde tanga langa yeke no yomu.
0: Mhm.
1: Anda sama nga yeke mama jime shumaye.
0: Mhm.
1: Aizo ga yese na domo anga ina jima mama shumaye na nga yeke na.
0: Mhm.
1: Ondo mama ma bo ogla ni miro.
0: Yes.
1: Ana muwa mando lo boge.
0: Mhm.
1: Do yorma yese.
0: Ndio.
1: Do yorma leja.
0: Mhm.
1: Ama nge geri ga boge ma enra.
0: Ho.
1: Anga ngwelo ngo yo na etirandi.
0: Mhm.
1: Ije ngo go yama ji olaye.
0: Ndio.
1: Nato mwana ato nga mabo, kila ini ningiso majo kinaamba masida ini kiri ya maji ya maamba kadeni mba.
0: Asholeng, asholeng, thank you very much. Kato nga Kenya MINFM. Nijado mwana nga mabo kila ini ningiso tena Kenya. Iti mwana mbali mbali tofauti, tofauti. Jema mwana ila lambike nejo, wei sabu yoko lambe ima yola joka ikununu yoka. Ata haka shaki, ke shaki. Ata duwe anato duwe, nijido nga nakijodo yipika yiri wisi ya yeldino. Ije wala ngolwa ni reje mindo kia ema kia menyo renjane na ema kini nda palta kenta enchesha nejo lega kijana ito nguru ya mtandao na ira shayi mjoka danga koloro nga nako pali kia nyata mituli
2: ilomon longka serini tiatu enka Kenya
3: eremaya
2: nilamari amugishugunye aida lalagie nananabu ito doko ya emu mbalo olomon
4: Mayen FM Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
2: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026. Kiliki KNCCI. Ajogi wadidarun darigini tomono umwan. Rabagin darigini

0: Ara baye sana bo yang kagenya jere bina bom pointin era na bisana ma yin fm ai selega jo era na gere kagenya na mayena kali bole mai shon kora jolo mona ma yin fm era na gra era le kolen kagama agil no resre kali na dire kore tan kara ge ngisho sambu ra panara ge tong kora na lu soite era na ge bo ila ri yagna ge lenge somana ta school university de wer ro mugo balenge tan kara ge na la na do shon yore nya sunda ye na ga ro sre kali era ke bonaga elo na gara mura sida no temuru na wolo bile bile dan kara kita no na gara lo para go em boro je na ke en ki japi o si wole ne to baga karibo leng na mai shogno ro jolo mona ma yin fm me kira na ga resuna pe gi ba to more hendia ma se tene bona e gra ke libo ne shuro na gara ola ri ko ro ko mala jibri o da gra ri fred matiange mila mari ka jono steven wole Saringe
1: Steven Saringe
0: Eto naki egra ilole kule nka jamaa agilnore serikali na tiri kule rais William Ruto eto ngara kingeshu o sambuna ra kideta imo hilo bisero polisi e pangona lo penye lorika o ira shikenge ira shikor kyo mari DCP David Ole Parasina eto mbe jana sapo ka ur serikali eto ngara kana bade serikali mo bini sele seri yani ke pichumba morko menne asibwa jo mera serikali bajete na lake kina nakishu o sambura ere jona medi mayo pebo na kilo penye nka jamaa angur serikali na nonyeta ilo penye nka jamaa hodo ni shoki serikali ngulon takatiba pehre pehre tongana tine bwa mali oma senye neme shagno pehre nina kolo shule ma hegre naka na kisho sambur neme yu serikali nishen kwa ngu inabaya la shuni shen kwa inabaya uliki yu nakete na ajwa sambur stonka ulile lo shuna ele Kenya
2: juzi katika Samburu County serikali ya Kenya ilichukua bunduki ikaua ngombe ya jamii ya Wamasai na article 65 na article 40 inasema the role

0: pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
2: Aji Isaac na rolega dembe na manyo murwenda shara nini ningiro mayo na ramayan erero roma sekogin oreyo ro
3: Aji Rajak ara la sai don dilile agora rabi ngaro mar ni yolo lo na aji ro fai na garo fans le mayan na ga nyor mayan ma gata ba lomon na bo na bo ngi ningiro ne ara rejo na bo te pati adu ngi fi ga yo
4: amai nini ngo mayan ne sen olo shola mo
5: mayan fm ewangan olo show ewangan olo show
6: kabisa nelo rigio jo ole soko faster na ore nani ngoitu na lele goleng nende manoti masa tofauti tofauti ushiage ni nyangu nende manoti rote bei na lele goleng e mungoitu na ji ene auction aila pick bid ino ajo kanyi ni nyangu nele mu bei ene piketa ure biya kwera na ye highest bidder ashu yo homa ipuro ure biya niku mwona ayo ola atumoki nende manoti rondo kiti nijo smart tv tenebo ninyen tukutuk tenebo smartphone ashu ninyen voucher nende mahirase nyangishore mbaka ajonas na na kesho urubia na bayangalifuni onom tinebo nyolta ngilengkare ate ngitenge kule mbaka ruini nye mashini ya kawosh ronya *577# pindi matipika bid nindi manuti kuna tokiti nge imuriki uji ole soko faster ore K24 Plus na ninyere nangata kijito hii ndio time ya kustream kama boss hii na K24 Plus. Akimaanisha jo ure saa mzima nende matoto na ingere stream ni ngoro ndokuti mpoke ninyor ni yu eimorekie le K24 Plus ashwe na application ya K24 Plus indumia njilingini tikita momia take 25 bobu peke na ure K24 Plus tenebo Safaricom neho mwapa aningu kina jo kebuwe ishola niningu angata na lele koling perumuki aingura nedol neidoki mpoka na yine dolte mkwitoi mtadao mwana application na jo NK24 Plus. Ole saa mzima na njilingini tikita mumia take ila itumia nila ingoro ndokiti mpoka ni yunai na piki jiro K24 hii ndio time ya kustream live kama boss.
7: Mayan FM ekenyor pokingai etumito yok enaibora jijik
8: AET
7: oloroito
8: oloropila
7: olenkume
8: olderkesi
7: olopito
8: Mayan FM
7: etumito yok ololojikoshi
8: ekibore olokirikiraya
7: wafo
8: wamba
7: tenebo otale Mayan FM
5: ewangan olosho
6: ee kabisa tiatu yanka Kenya ema yenefe maruligyo na iya joki ure lomono uti ingazeti lidura tenolong na iku mkulingu lomono ibarita siyasa siyasa elu shole Kenya dukiri na agrasa dukiri na wito duko ya nele o rais William Ruto wapi kita ninyo lawame nyepo keno rais liopa lelu shole Kenya Uhuru Kenyatta iti yaka iruna nuatu moldongani torono la ijuyi ituatu moldongani lemere na shiye na iye ituatu kiadolo lungani musaliti na ila ijuyi ainjo iye nushikata aterepa na ataretoko na nwiri kure la rintomun ure saa ini na iye liki ngera ipinga iye liki ngera adomakaluka na kama ipinga tala makete siyasa mbiye liki ngera mitiki ACCI sawa ura kesi itaina no lolo ngana li United Opposition ligi anyira misho yuko kadi ditobo wa shuri anyira lwa lolo shole Kenya misho ruka ditobo la ninyoluru itashire ngela raishi tenare waraisu tita nangata William Ruto na inavaa uri duwate ngite sheni kijo begi yolo ni kisipuko lo mono ipirta siyasa elu wa shole Kenya na begi ya ra Dr. Fred Matiangi elu ruwada kanga maiyo tingite sheni ya maiyo na fema atia kana ayi tenangata daika nyeke lime kumu kutoka tenangata ni akuta tayari pingi likuwa nishore ta tayari pinyo selomon ta tayari pinyo lugu wajo kaa nalu ituduka ya tiatwa na ngite sheni ya maiyo na fema mkijo begi nga maa Dr. Fred Matiangi el daika yeyota ke kuanzia tenangata ni akuni ni ngite sheni ya maiyo na fema shomu siyongoto yange Facebook ndi mningi likuwa no maswali ni atatini we nikingilikuwa Dr. Fred Matiangi.

0: Enkakenya MYNFM
1: show leng tengara keni ti tenebo yote tengakenya MYNFM kuanzia dweka peke ndaro sato monare enkakenya mpaka tanari shata neto na ke kingira poduko ya tietu enkakenya MYNFM maruligyo na ya joki kikijo peke ngama or minister ili wapale lo shule kenya no lariko ni lenchama ejubili utiengesha olorika lora is Dr. Fred Matiang'i tengkara ni miadu kutoka saai kakore tengkara kiole ni ngonila yola jini ngito yuk kingira anyo Dr. Fred Matiang'i ayina isho na pasi piingi likuwa no ashubi yolo wajo kanyo idolta ye na kanyo na nyuri yuk teatu siyasa ilo shule kenya tudu watonga tena tulusu iti ajo ule ninye kwanza siyasa ilo shule kenya nijo kegira tena raya mkondo tofauti ya mwetu wana kegira ya ajo maibu ngarasi ndaipa wakinte nebu ayunguru watungani ubu dolta ye na kela abaya kwanza ili ningu jimaru ningu kinoto kira United Opposition meta oltungani obake keyao enaka yekununu niti kulio gire kilikuwa numa swali nijo kama asa kweli saai itenea unio oltungani ubu kilo ruwa sipaia joke terenga la duguliti na opposition na kitu kia kaida basha abu ayunguru tekuli witin damu ajo ura kesi etina niti iltungana kwa ibali kitu ngulu ngina lusu iti ajo eke dolde na iltungana kwa uru dumbaki pepu nuinyal kura urukuli. Kese baro ina siyasa. Kera isho lungani odumina ina dumuni pelu rinyali kura urukuli. Yani olungani etashi ni yola ajo meemu. Kake mepalingi nguru nurulurika. Neme raga gira ijaribu jibiru metaba iki ashupea dolanga ibidi na peketa. Aa, kegira ijaribu yola ajo matonta ananu amote anaton ne imoltani. Ni yako kaitashi mbako laika ili mushu pakesh oladuwe lika itungani wagira itashwidi na ina ya kura. Yani olungana kushia oletotoma asaina agejo project. Eni oltungani utubiriwe ldeleka isi ya sai ejo pe mitikia ldeleka yolorika pe melu aishinda iti lungana kwa idepagi atuta iti mba ngazeti ni mpala olo mundu rata na Kenya lungana kwa idepagi atuta jore nganyoje wanganyoje na lungana kulo otuwe na loaya uwaki eji pepo nu aitashe pe mitiki lika itungani itashe tolorika nelo mundu pitotuka ya tena rata isi ya selo shule Kenya na kayo lajo kiti na siyasa mpaka sini nye siyasa na ji ene mashinani kijito ninyo ngazeti du rata malls yani oltungani la mall oltungani uti ya tuantai kake mitite nebo ntai kegira kuti nebo ntai pe batate na dudu wata niyatata ashopea lomona ipangi ala ya bo kere kolorunga na kati siyasa tuungwa pia ngormasa ya shuni jete siyasa ilo shule Kenya ya nalu ngana kakiduo ograsu kenyirukuli ashwele nga mwadu wala tenkutuye Facebook ajo itilu ngana kogira ajo kitite nebo ya nyitana kigwana nikito limtudu ajia ekiata Dr. Fred Matiang'i tenkite sheni olariko nilenchama ejubili ashwele luti olengi tenkarana ajie Mr. Fixit urepeji Mr. Fixit nalu ngani orere mba wait mpoke ne inye late na indapeji Mr. Fixit damu wangata na turi minister lenke soma te losho le Kenya wangata na inyaka kuri minister ili siriani te losho le Kenya nilimuni nejiyo njere itiyo bolo waltu ngana kogera waltu ngana losho le Kenya ajo peshel asho pegel teniponu engelare 2027 mbiyo na rajo ke gali gali lewa neshele shele ni waridwe na sekirena na ikununu ni akuta tayari peki buwa tumore Dr. Fred Matiang'i erisha tapo kwa kini kwanzia tena atati yetu ingiteshini ya MYNFM taa tayari pinki likuwa nishore taa tayari peye inyanya lomon ningi likuwa ni maswali ni ata kuhusu elo show le Kenya ningi likuwa ndo ini nye ajona asana nuna lomon po kena keye lendim kuhusu erikore enye unto kiti ngundua na rasini nye terikore elo show le Kenya.

0: rabaye sauni yanga kenya te una sayanda anda mara shonka kenya la ningoni e siano la mona galagra ishon go gure meson gure la mona magire fm hoy maka holder referred matiangi na kero ere jona ke matiangi jere medi mai bilona ke sregali anya la ke rama sai la sho sambor ngisho jana dalla na ra kidira kaunti sambor eli ma jo yambaye na ke to tona ka to gol erli mona jo do ne shamo segal nyu ha ka to gol a jo ne chorara na ke shu na ke shagno biro na ke do ya alla na ke shu online nini ngoni eli jo na ke shanda bodo ke sedo ya ko tini be buna ga ira ba lo mo nyu na ke do ya ko tini be le la ri gogo e mu kaunti sambor tene bo siro gilari ko na ke or na ke mba na ke na ngoro sipata or do na ga pero lia jo kenro na ke te pare shu na la ke lo para ko pe na ke se pare nye tin account na ke samburo erle mo se la ri ko ne ajo re na ke tongolo na lu so ti na ke account na ke samburo a shu na account na ti o mani na le mo iko pe lo se ti lo shule kenya na ke shamu ke shigen lo habali da ngara na do e gena na ka ikana ka sarani ni de mo na ba ba ta ka to kol e gra bi ngi shoro na bati shu e mo na ke seri ni to no ne tra nyu na ba ni che tongolo na lu so ti a so tu imasa o lo habali on ko li ba ko mo linge e nyu re na ka shu se seri ya ni te shira na ka ora isili ba Uhuru Muigai Kenyatta online mwini ibangona rena katama tiani imagia agilona kwa raisuli ya nuto alimajo mbesha biru inasa lomole mbesha kano kato kula rengkara kiyankanyir na na ata ina yuluki ni nage enkopisi na raninye gerari kwa nage lo shule Kenya ulipo na ajuri rupare pohonya lo shule Kenya yana rupare kanisa ilo wapinyo mkwabe Kenya ilari kwa kuloti upinzani oro kano kuloti serikani negra poke na ingoro nkiranya mkoto oro likuni hogra ariko lo show tangkala jam ko bisinara na kata kadiba elo shonal kenya e magana si ilari ko ni te pare shonai bena ngamba na kan kulugone ranga jina ga ma tene bo sera mara na ko mo sero na uru na ro balli te elo shonal kenya ron kulug na lu suite er lu bana jo ke chana ga ne bina kaira mo nyorka manyu ne se daga to kula e so laga na ga ne bina ka garo ne nyember jinga ni ko elo shonal kenya a bina ga ngiroshi barara bo gitoki na bina ka si shore e grena ga ra mate elo benya ngopa e kenya na wo la ni woni Ei bangwa tina gati lari ko ni Fred Matiangi alima jo kero na ka parane e mulu na ko ito krata ngama ilo bini na mulu wa e yelo ya jo kero na sinya nge pasha na grengo ni nyiri ko lo shona le Kenya e na rais e munage na bushu ola liko na le upinzani e mulkyo ma le jubile tene sita no machine ni ola ni moni tene wo yedengre sheni na ka ishole lo mon o ima ka Matiangi tengutuna tosai na bonum Yatota olapenye lorika uira sheki oriko mahali DCP David olapale seina serikali tangkarekani na serengkio ngimingani anyalaka ilo apenye kaunti ya Samburu ingeshu na rakidere ipamona ilari kuni lorika mahali DCP alimajo njere meshakno vipunaka nga jama angur na serikali na ingeshu nemegra apikbarata apashobi ingiroshi yonoto olapenye negri na kaironye torike na alembe narikino
1: juzi katika Samburu kaunti serikali ya Kenya ilichukua bunduki ikaua ngombe ya jamii ya Wamasai na article 65 na article 40 inasema the role

0: Kabisa kabisa njiri mbara kuna saiki daga abrugola di mwondanari shatayi mwordi saimil leka niwa ratomono ari na wisarano ndorubolo mwona lafi nkigwana
1: Oramati
0: Mwe niru wale nkigwana oramati rara Wala di mwondi kiita ana ndaru nyaye Yani maile nungo piyeki shajugere sumusu redu sori wala bilagi Teneme aranya redu network sidai winiti Tinye kake mworu wishine nibungi redu sidai
1: Guru gura
0: Niju kina enda lamda redu Enchamidye Mwene nkigwana natiene
1: Kidogwa
0: Ndo yae ngasharara Kedi yang kopi mba Hey Aya Aya
2: Mayan hello
3: Hello Mayan
2: Ninyena
3: Marume ishe
2: Eo
3: Ibo oleng Kure edu alashe
0: Lele
3: Olashe lengre
0: Uwe roi
3: Morning
0: Good morning
3: Koda hawaye
0: Lele nano
3: Aseriyasu nanu mare nyamali
0: Ehe
3: Kwaru kumba meria nyamali ala serori na Francis te kumba
0: Karibu
3: Mwuma
0: Ninyarobol
3: Anga seriria na mwuma po kine kumba
0: Ehe
3: Uye ni kukuro mwan
0: Iye
3: Ndomuna niya ingara ini
0: Uhum
3: Mama kisha mama charity
0: Ho
3: Kuma seko kina jo kina amiri ya mari yolase ononi meresi mpare ngiri nguro
0: Ashole Thank you kabisa ashole Ongwa songwan ese mude mucha na gaya na yuna shara ni nyana ragi gira do mala ni ngoni eh bel bana anya ruya jinga ir shara tindi aku sangapi
1: summit
0: tindi aku satano ni awri de musira si golen eh ngi no yuga na shara mo ore no ongwa songwan ni gira do ir kiken official de nagara de ne medida si mu basi ni bodo waya
4: na ngi sabe ngorinyo ndashi
2: mayan hello
4: yes
5: Alase.
4: Uwe.
5: Mama
4: nasi
5: maena rugu nje. Kaeri walingu le tengi.
4: Kore, anangole?
5: Eh.
4: Iru nangole ya oke simu. Anya da do ma rosho kina na rasa ngole.
5: Eh.
4: Oh,
5: sawa.
4: Iyo le ne di be jo kina me rosho am mi gana nyana benyana.
5: Mayo
4: la bara ni mara sna di gi gara na ga nira na wara na ya ni re sangi ba na ra mayo na gi ya ndi agu do me ro so yu ga li eh
0: mm ta asi de mayo ngol na ngal ngal nya
1: mi
0: ala ni ngol ngal nya ngona ja gira anyu mix age aja ngal na ngi mix be na mayo aja
1: ngi
0: ngol mix mi rido le mi rido je ngi ti aro or mix kaya gana
2: Mayan hello
6: you have received a reverse call
0: kumbe lona yiburo zimu
1: yi lona
0: ay abo hilor gani ntiro yulo ntiro
1: ay
0: ya me kira ntiro era ntiro enke ngasia amu tenejongu baye ne dung simu yi mu
1: ni ken
0: lo ngangi
4: koro komu
2: Mayan hello Hello Mayan.
0: Ngiro. Kero ko mo mala dole ngiri yeso.
2: Hello Mayan.
5: Hello Mayan.
4: Yes.
5: Hello?
4: Yes.
5: Hello.
4: Hello.
5: Mayan.
4: Kimi ngiro ye?
5: Sobo le.
4: Soba.
5: Na sibaira ro mboro go.
4: Ehe.
5: Ne le ko ngana?
4: Eh.
5: Ridi
4: ngangala

0: adonile munasi ajore nasin nyangoro na shomoki angorusu mo sambura ne mbaye na gnalo dokoya itagor olosholema lomon hoye maka moita lel olekenda
1: tedeni chakali nei bandai ne ana nai na ko ndagi ndirwa dangana na ne chale ko mpo ne chale kasi ama ngela na mo ne tu bor kasi da sirkali ne tu bor kasi da sirkali ayo be na tumito ama ngumpusel kana ne ngumpusel kana ne ngumpusel kana ne nyaita nyaita ki ne ni ni Ejoni yo kejo ni ta busala mini ni. Wore bagi neta na benda mucho. Ngulubon yang bangang ngulubon ini. Amoro usela mari ngulubon ni mede ni. Ayo kana mon raita na sikali. Sia sama tiano. Ni ka ro bele tuma na bogi. Na sikali na tiano.
0: Lomon ho shomodo ko yagire balunye ho legenda tenkare kimba na iperta serikali na tingishu hele muna joki bolo sholema na ina benari kino katukul ne boya ibele ga nto ngolongi na tido ko yam
2: Mayan FM
0: Eterua hor gavanai lorke joando Joseph Olelengu haita bayar keleku hoshe modo kwea Eginai makidete ne borbano lorke joando nchere kebu ya sujan kampuni nati na county Peigir ribano le account lorke joando Ure ine ngame misolo muna Mayan FM nere jona hilari koni nchere Noto reduwa tata hen kampuni na bo hebo itare ribano le na account lorke joando Nepo nasido kwea kina sipu nchere ya nina ishi ya kune soje Tengara jengi geroto ya matua hondo muni na abishena Orba nululo shole maa turki juado Itajole lengu herona ya gira lo dukoya Itamanyu kamati ya nabusho na kudukoya gira suja Pegiri ribanot lengaji ama
3: I am happy to come back to you that we have had a wonderful conversation with the Clean Soft Company represented here by Mr. Andy.

0: Bintang kaya na siya. Damayan na yun. Kito rin po ito yun na siya.
1: Tinebo PK Lelion aka Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na arangkar tatanish. Murugan na ibala. Murugan na rasa ka research. Olopeng.
1: Kimaki nikingwa na re siya solo shole Kenya. Tinebo wani atu angkisho.
3: Kure mtuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vito lo shole nye. Saki.
1: Tia atu angkakenya MIN FM.
4: Jage biya haku. O senetai la kora rakasilino. Ibi soja soja kora gafane. Ninguwe na shomara na ya na shomara ya tindo kitu.
0: Okio longe juma tatu. Perabeki juma asara manare mezoshu so mwana eni kada kenya.
1: Mka kenya.
5: Eremaya. Ewangan Olo Show. Mayan FM.